Kua kula se kofi mula sfarili. Kua maanga, ia lepusulu la mamangu maatangu fie foi lea wala, ia manise waianga loa nga e toi, ia tafaonga, ia toi lewaasole ni o tafaonga mo na yalo fui mfanau, ia ofoi lewaasole to ya e foi leo na ia aonga na itamaiti, ia e vai, a mola vangu e faa tafaonga, kamaki ia, kakou, pingu masangi ya hulele, o kifanga, ia, ka ilo ia, o penga kifanga ila aso, e saa mua kene sa unge, pe atu ua onga, ele ai ama chava no fa nga mer ki fanga tu ola onga o fa mo manga o vele talo a mata penna o mal fa nu o to ya ya onga o ma ma fa so lo ako a yo a ni si fo tatu o tu u e si ai nga fo nga ke su me se pili a tu langa va pena o me sa tu bu le langa ni tatu sa mo tatu nei yang ku ala onga ma ya ko ka fa o ki fanga ya maue avita mai le swimming pool vanga pe na o le tau mo fil pasese pe afe te fulo te fima langa mai South Bank o le mai fulka avale wai koe ale fulpe insingi o le tau tal pe insingi ya ma tongi fai lau paka ai lima su sende le pasese sau le pasi bole drain ya sau lola ia lea also is a South Bank ya tuli lo mfai lo makulinga ka maiki o le swimming pool ya o South Bank ya umafu koe feo sofi le pasi ya koe ho le fale sau ngale mbul na ya mai le fuse tu pel wai mai ta tu pese le fa fonga mai la ele ta tu tala me sa mo ya ta pe nei no foi le fonga yang albalmana tp outanga vai ya wa foi lo fa fonga angle nei foi ya holy ya te fa talo fa tu ma lo so fum nuia pe fa na fa fonga foi le malu ta tu tu fai fai ma le lo ta ma ftang ya ya wol fa ko ko pe fu mai ya le fika o sami ko kuli le kuka le fa si me ai ma fa sa super pe fa me so fa lai pi ma ngai la nga yo

Ia rena a, ia e leo tau lo suma lo minuta tale tu la tasi pe sao e fedise a, ia e o aso ia sa fa pe nga. Ngā sau a lo makuwa ngau le pinko tu io omi al koe inga e le pisa. A temira ne ule koe kupur ngā mea, la ngā leo ufa tasi al to ina ma lo matua le pinko. Wasi di ako le leo al fai pinko al koe inga. Ngai lo makuwa, tele tu pe ngau lo matua. A la e koe sefe me al koe inga, wale le wa le leo le pinko al to ina, ia e. Five table of war, sweet, we swing a foot tattoo, and every time you go kill a foot in issue, file if you fear for not that longer. Yeah, message to Bulanga, we are taming you Tangata Matu, Safi, if you a pinko, you a housey, yeah, bravo, and star longer, you a petty petty for years or for new, if I never found a lot to know. Yo nisi a laki, ya nisi e ova maselaki, yo e misi a koa maselaki. Ya a ele mafai lava mo sa ili fia su e manuia, al waku lisi aso e ngau, kwa sa uko al waku lisi aso, e fai atu a ngau, a e fai lava. Yo tatu tala mai sa mona pe unu tofa fonga tu iai, ya fa mo e fui sa mo fui se marmal manga fui tatu tala mai sa mo pe la unga tamaita i a sui pale mia, fontanga nanga ia tu yai e me se fo yo fam sinonga leo lo tu tu au pu nei el malu tatu tu no le fam sinonga le sa fata lua yo yo le fata tali le lau fata tali se taimi e lau se u le unga fam sinonga ia pe afa yo le wa mai ia fo sanga fo ia tu e lua e le tu langa pe ona ana e le tangi ia le sa tau wa fo i mal le sui fai pule le na malu malo mai ya tatu talia bola tu langa la o yai pe mo se tali file mu ye pe ko fo i fo sa fata lu e to fa fa nga pa lo ta pe a ka si ya mai a wingi ko fo i ya sa fata fa fa nga pa lo ta a le a wa a tol ta usanga yo le la vai le ma tu ma fo i le vai nga ya le fa ta u ma fo i fa nga pa lo ta va mo tolu ya ma fa la li tasi ya le we yo la tu sui ya fa mo mo to lu vai so e pe ya ko lu vai so usul fono yo fontanga na fa ta to ai sui o fit fili mai ya fa mo mo la matung fi fu se tali la mai fa msino ya wa fu le fa mo mo la sto na che nei sa fa tu ni na ma fa mana tu ni ai ya le aso soi fu o le to fa ya mata fa hakula mata fa tareta hakula o le li nge o le afa sa mo afa tu valu yo e le leilang fa sa mo le leilang fa tu valu le leilang si fa sa mo le leilang si fa tu valu na famna tuina lalo na fitu se furu tausanga amu ia o e uso wa uria lo fitu se lalo o fitu se furu tausanga ia na lava ke malosi ia o inisi e toe si libe afo nga uo olo ia lo soi fua na taimi ia e pauli mea volele nanga femalita lalo tusi a uria le tangata lalo na fitu se furu ia uo o nga o maimati inga ma mafitianga ia te ia paula le meolo fakarikari ili kele o ki inga ma mafitianga na lao o ti hao ia oe ale leima ko uye le iyo tu yai ia ai tau mai po ala le kele mon ma mafa o mafitianga ma ti inga na lao o ti hao wana wa atolo fitu tau sanga ia famu tele le tue lo fitu tau sanga uso ma popo le tue nisi tau sanga si tele mo oe ma olo malosi ia wa fo ile tau si inga fo ile a inga ia me se fo ile na yalong fa nau papapo ile tua nisi tau sang se tele e te soi fua e pea ia mfa tau nu ilo tiute I tono le a inga ia me se fo tono le tala lei o lo fa angana mo oe mai lo a inga ia me se fo siau pele ia lea fa ia en lea fa se kisini hakula ia mo le tue mato o lo fa anga mo lo to fa mta fa tareta akula ia mase foi nisi saha mna tuina la toa soifua il na foi vayaso na te atu nei ia mole tolo faanga mo tau le pese le nei ma mo mo la tau mo wais fia fia ia fai la se ili fai sau paki ia paki ma lo le pese lea fai mase usifa sa mo inga le pese lea pia fai nau fa mna tuina foi lo asa soifua ia amanu ia tele toa soifua le so ia mase foi le fai ungo le nei vayaso lo fai ngele tu fa popnisi as tele mo o tau

0: Pirai a nea whi a wāpule anga koia o Zonea, pekoe pui pui malu I koia o I fui māma ni. Ka koe tāhani ngai pola kalama koia kia no wha ilonga I ihe wikeni, a wike koia whiliri waki o ea peka climate change. Ka kia mahina pe whoki o ku kauheni a ngāhi whanua ke kehe o māma ni, kia no wha ilonga I koia wike mahu ingani o kau kiai ato ngani. Ai o wha hokoe ngai pola kalama ke kehe, o tatau pe ngai whi auhi. Ngai pola kalama ko kai pehe ki ngai whi ngā we aki, pero ngai kupo whikau aki koia ngai community pe moe whanua whakaluku fua. Iene pehe koe ko ngai pola kalama ni kono wha ilonga I koia ane awhi a wha mamani lahi koia oi o zone leia. Ai ene whakahoko e ni ke holo koia ko risko ku in salo te I nuku alo whani. Ka kia koe whawhalanglangi koia ke pola kalama ni koe tahine plin sesi. Plin sesi halai walu mata aho tuku aho. Ni mea hei pola kalama ni pe amu ek minister koia potu ngā we ngowe Honorable William Sisi Fa. Ni mea hei ni me kau whaka whike heke. Ka ngahi kupu whikau kau ake tawha aki koia e ātakai. Whamatala ea kai pehe ki ngahi ngā we toko ni koia I he taimi o e whakatamaki whakahenatu la. Ka kei whatatau ki kawe inga koe kua fuatu uke mui mui kei aho mahu inga ni o kupehe. Kei ngā we katoa a mamani ki apalani te o kumoko moko ange. O whatatau ki ano katoanga I koia I he tau ni. Ka koe tau hoko hoko aki e ni hongo fulu ano whailonga I koia ahoe o zone leia o whatatau ki ano li poti. Ka kei tanga tau ne me ai hene ik minister William Wiese Sifa I lorotonga koia e polo kalamani. O whakamamafa I mahu inga koia e whingawe aki whakataha. Kia no talake ka veinga oe aho maho ingani. He au ikai kua ngāwe pē ma ai lolotonga ni. Ka koe ngāwe koe uhi kono malu I koea oe ātakai ma ai kaha o. Ka kēne ndo I whamalo ia I ngai kupu whikau kau aki kotoa pē kuna o ngāwe kia no malu I oe ātakai. O te tau I ngai tawha aki kehe kehe. I tam te tau whatatau I whamala ala koe toko ndale ki ta koe ke wa a whiriri waki oe ia. Lo sana ala atu. Nani whamamawha I ai heni o ikai kua whatongia pēa oha toko taha. Pe koe potu ngāwe toka ngai kina pē o whiriri waki oe ea. Kene whakahoko ai ngā ue koia, ka ko pāo ke whikau kau aki kotoa ki ai e taha kotoa pē. O ta tau pē ngai poto ngā ue pule anga, ngā hei kau taha tau taha. Tō tu pō whanua pia mō mamani ka toa. Ka kia ene kau hiu au whamana tūni, a toi hoko koe ia koha maka maile mahu inga ki tongani. I no whakahoko ai ngā ue aki muna whuaki whakalau ngai mea ngā ue fo o. Kia no ilo I koe ngai kasa, whatu tā maki ma ai ngā ue koe e poto ngā ue kastomu a ene afio. Inuk alo whani pia mō vavao. Hei kei whātau ke lipoti e toko ni ngai mea ngā wefo o ku ini. Kei kina o tūru koe kau ofisa ka stomu ngā whahako whatongia I ngai kau a whanua. Kina o ilo I ngai kasa ko ia kona. Kai pe heke kawa I ngai kasa koe HFSCs. Pia mō whapapau I ano tatau I ngai mea koe o kufarahu mai ki whanua. Pia me ngai whakamatala koe a kufarahu a tū. Whataha me ngai ngofua koe a kia no whahu mai. Pia ngai koloa pia me tu a puli a ngā. Hei kei he te whamalohia I whakefinga we ake unit wha whanua koe ke o zone leia. I hana ta ofi ngai wha hūmai e ngai naunau tai whakalao ko eni ki hei whanua o ikai ke mui mui mu, ke ngai tutu uni koia pia mui lao ke koloa hūmai. Ka ke uwhaha I hana kamata I koe ngā we ake ngai mea ngā we wha o ko eni. E mau I ngā koia I ngā we ake mā lohi e putu ngā we whiriri waki o ea. A taka ipa me putu ngā we koia ka stomu o eni afio. I no wha mā lohi e ngai ngā we kio no pule I o ngāhi kau a whanua. Pepe heke pōpō koia kia no whakahoko I he whanua. Ka kia ni whakaose ke pala kalamani mā I mua tō e fuhei lala koe whakamanatu I ahumahau ingani. Ai ni whakahoko pe ia I he kolisko kuin sālote, I he tahi ne pilini sesi, halai walo mata aho, tuku aho. Ka uhika mahu I ngā koia oea, oe ngā hima anga whamatala ki ngā hefei tuu I kai ke nawa o sia lo loto I o ngongo. Pe ngā heli pōti whamatala koia ufua tuua I kautaha o ngongo ngai whanua e Pasifiki. Pe koe pina, ka vei ngā fisfis mō a kene tatake whakataha ono walu koe ngai kautaha ngongo, pe a mihe Pasifiki. Ke a wat ke ngai area mama o ange e pika remote areas, a yo ngongo mā ngai whakamatala a mahau inga pe ke inasi ka toa I kakai o whakafo I ngai teknolosi a fo o I kua ngā. Ne I sawa sawa fiste e whai ngongo e keli a Amerika o lupano, kene whakahoko mai ali poti ke fofua aho koe ano whakawai konfelenisi ko eni, a ia ne whakahoko I he pongi pongi anea fi.
1: Nā e, ia tako wangi au tupu ane iho hoki nā o tolo ka whai o ngonga mai kau take e ngai kau taha mi tia me ngai whanua o e Pasifiki I nā whatahataha mai ki South Savo Fisi. Ke whahoka whatahanga maheni ai Pina, pe koe Pacific Islands Network Association, o whakau aki me ngai kaweinga kehe kehe o ku hoko koe poli, o kwhi au me ngai kau taha o ngongo kehe kehe I nā o toa whatongia, ke toe wakai I hangai whonga e malawa ke whalele I pia ke toe iha tuunga o ku tuuloa ai, ai ngai whamatala li poti, o ku tukuangia tō tatu fitoeni ke mau inga koia, ke au ngai whamatala ke ngai whetu o toa peo kawai ngai elia o ku mama o ange. Nai kakato yuno whakaawa ai konferenisi hono valo ai kautaha meitia e Pasifiki I he pongpongi ani a fie pale mia koia o Fisi Honorable Stephen I Rambuga ai ana ne whamu mawhai ki he whatongia mau inga whakahoko I he kau whai o ngongo ki hono whakaivia o ngai tawha aki I whakatemo kāla ti. Aki ono whakawhihoko take ngai whanua Pasifiki ke whapapau I o kua ngona ai ngai leo ki nao tolu o kinau tue nofo o mama o hatu. Ia te ndatau whia mao ke mālohi a hono o ngona o ele o ngai whanua e Pasifiki ke ono fo uko I a hakaha o okulelei o whatatau ke kawinga mau inga konferenisio e tauni. Ke a o atu ke ngai whanua mama o angi. O whakawhihoko take ngai whanua Pasifiki fua fo I fua matala fua fo I mitia me ngai whakalakalaka whakai ono poni. Mai no fuke nofo e lahi taha o e tālanga e whataha angani ke kawinga koia o inga we ake o teknolosia puke ngai polo kalama whakalakalaka whakai ono poni kano tuku atu e fua matala. Pehe e Rambuga, koe ngā he whakalakalaka whakarono pōni koe ni e toko nia ki ono tau I o ngā he pole whakawhetuu o whianga hangai me ngā he whanua o e Pasifiki a ki ono whakata atu ke au ki a ki nao tolu I a whaunga o ku wawe pake lawa e heni ihi me ngā he whetuu mama o ange o mau e ngā he whamatala tatau I he whaloto whanua wha Pasifiki pe a moe wha maman lahi whatatau koe ki e to o whatongia e kao whai o ngongo ki e mau ai ke whakawhalala I nao ngā we ki ono whakatokanga I makehe mau inga ki a o atu e whamatala ki he tapa kotoa o ikaili e kina hataha, no one left behind. Nga toi nofo fukai whamu mawha Rambuga, nga mau inga e tau ataina o ngongo. Ie whaunga o kufrapolo whesinale o ikai kuha o ngongo hala. Pe e malawa kene taki hala ia ye ke toko lahi ono tukuangi atu ya ngai polo kalama fukai ono poni o kungawe aki I ahoni, kano tu fake kuia o yo ngongo. Koe mea mahu inga na ne toi whamu mawha ki he kao whai o ngongo, ai fie mao ke nao malu ia e kakai o e whonu apa me mahu inga ke mahino I he kakai ai whamatala o kunao tukuangi atu. O ikai ngawe aki ngai polo kalama fukai ono po ni ke ono tufake aki hafo matala hala e lawa kene langa ha awa he vahe I he angau ino fo. Pe mehe o wa fuka ama kuia e konferenti senior ne afi ne me aipe e ikpale mi a fuka ha a hano fuka tu ukoe e senta fo o ke fetu utaki mo ingawe fwa fai o ngongo I ngai fonua o e Pasifiki. Ai ako senta ako ni fo tu uia I sua fisini I he fingawe aki eni pa me university fwa fonua a fisi mo e kautaha o ngongo pe kuia a fisi. Ko senta ako e ni ufa tau mua e ke toko ni e kau fai o ngongo I hano fuka hoko e ngai polo kalama ako koe ngahi whatotolo me whekumi, koe whehoko tak anga o ngahi whonua, ngawe ake ngahi whamatala whafoi interneti, me ngai teknolosia lawa ke ngawe aki ki ono toko nia o e whao o e ngongo, pe koe artificial intelligence, pe koe AI. Koe ngawe koe ni e whingoi ak whatahai e pule anga, ngahi kautaha o ngongo, ke ngahi kautaha tau taha me ngahi hoa ngā o e whakalakalaka. Ke kehe o ku whakahoko whoke e whakataha angani aho e tolo ka mata mea niafi, o to kakato ke whalai te kuia o e wikeni pe. Na te kakato whoke aho no whakahoko o e ngahi polo kalama aku hi ngai aho e ua tolu ko ia ki mua pe ka mata e konfele ni sini o tata kia hi ngai hoa ngā oi whakalakalaka kehe kehe o gnau whuka pa anga ai ngahi kau taha o ngongo pa mui kau whai o ngongo kehe kehe pe mi ngai whanua oi Pasifiki ka wai e BBC Media Actions Wets Institute Spread Backmas mui ngahi kau taha kehe kehe pe I e whata o mua ke whuka ilo ke kau whai o ngongo e mahu inga no ngai ake ngai polo kalama whuka anu pōni kuno tuku ato e whamatala he koe tuku awa tueni ki hakuonga e hake mai e whakalakalaka pe he aunga ke tonu mo whapapau I ae e whika guia o ngongo e tonu ke no tukuangi ke kakai o e whonua I e ahoni mo e kaha u. Ahoni whoko e aho hono wai ni ae hokoat koia e konwhele nisi koe ni beto ke kakato ke whalai te epe koia o e wikeni e toko atai pe pe a mei savu savu fisini ae whamumi taha o ngahi kaveinga mahu inga o lawa ke tālanga e ki nau tolu koia o ku nau tatake a polo kalama koe ni e ngai kaveinga ke he kehe tata o te fito ki he kaveinga koia ae ngai polo kalama whakai ono pōni koe mahu inga koia o e tofake atu e ngahi o ngongo o ku tonu o ikai koe misinformation pe koe disinformation tau te fito ke he wakai koia ki he lipoti koia I he whiliri wake e a ka waia I ngahi lipoti whika ake he ose ni koe ngahi lipoti I he ngahi kawinga kehe koa milika o lupana pe mei savu savu fisi
2: koe lipoti whamumuitaha ia pe mei whakataha anga koia ne kamata I fisi ai ngahi kautaha ngongo koia o e Pasifiki ne kawatukia I e whaingongo pe mei he faleni milika o lupano koe wika mawinga koia anu whakalakala waka se toa ko ia o ia ko. Ne whahoka e whakataha ngai kupu whikaukau aki o ia ko. O te taupenga he lia walo ke kehe ke whahoka hana whakakai I atu o ngā lotonga ko ia. Oku iai a ia. Tau hika malama ke whakahoka hana whalele I ke toelele I angi a ina whako whatongia. Ko ia ke whanau a ko. I e toi ngā tuko e ne whako whatongia ke whanau a ko I he tauni. O pe he pe ke tuu ko ia ki he kaha u. Maino pe whaku I kai ko hana tok whakahoko e ne ngā ue ko eni. Pe whataha a ngā ko eni. Ka ko hoko hoko mai eni I he tau e wha ahana whara hoko ko ia o I porokalamani. Whara tau ke he pui pui tu a ko ia porokalamani o kuhi ngā taha pe ia. Ko e whenga ko ia ke whakalaka I a sektoa o ia ko a ki ahana wakai I ngā hitu unga lalotonga o whakalele I ngā I fō ngā ko eni. Ko hi ko e siho ko ia ki he kaha o ke ma o haola o ku toi lele iangi I he sektoa o ia ko ki toko ringa no whakalaka I ko ia o I fonua. Ne tuku maheli po ti whamimi taha ko ia ki ngā I whika mahu I ngā hitu unga tatong koloa I he mahina ko aokosi o I tauni pe mihe potunga ue ko I a statistika a tonga. E tuku mai ama kai whakalou ku fua ke hitu unga ko I tatong koloa pe mihe uhinga te fito ko I o kone whakatupo he e whiliriwa ke tatongi ko I a koloa I ho tau fonua. Whatau ke ripoti na hiki haka atu unga whakatau ko I tatong koloa ke mahina ko aokosi o I tauni a ke peseti e taha ua I hono whakawhiwa naki ko I ki aokosi e tau ko osi pa hiki a ke peseti e taha po I nio no I hono whakawhiwa naki ko I ke mahina ko siulai o I tauni. Kakai mga tuunga te fito kai ke hiki whakata o tongi koloa o whakatau ki ono tuku mai. Kai kulupo ko I e donfu anga. Vai uhi la pia pehe ki he kasa. Koi whakatau ke ripoti kai kulupo ni na hiki a ke peseti e wao no po I nie valu. O kaunga lahi ke I e toi maa o lunga ngi tu tongi ko I ke uhi la. Kasa pia mo I kalasi ni. Kai kulupo ke ke whifononga a ki o whakatau ke ripoti. Na hiki a ke peseti e wao po I nie tolu o kaunga lahi ke ne hiki ko I. Koi si poti ti tahu kat ke I pume whae ngongo si poti e whale ni pia mo se misi tui pulotu.
3: Mei he mala e ko ia e soka, na e lava toi pe foki e hano whakakakata ko I takai hunga fulu mafa, o fia hi TFA Mitchell Lee, ka e pe foki e tunga wha mui mui taha me te pli e lau poi ni he lolo tongani. I he fia hi ko ia premia, ni hanga tai he wholaha ia whakamamahi a vei tongo, he kai ko wha ki he ua. Ho kote ono poko e navuto ka longo temi he kai ko tau ki he noa, pia hanga ture wala venga tonga e kirikiti anu koe tulu he kai ko ono ke wha. Na e whakoe pe foki mui whai nolo koe fia hi ko TV Sin 1, pia ne vevila e longo longo ia tata, I he kai ko tau ki he ua. Ko e vei pā rewa ke fika tolu, pia mo I fika wha, me I fua ke e poini mo I kuna ki wha hefa, ko I kai lava te time Mawis, ke whakakakato ko I wha ingani. I he tonga wha mui mui tahareva me he te pire lau poini, whehi koe poimia. Ok, tak pelo toha pai mo poini tolu fitu. Fika ua ko vei tonga mo poini ua wha. Fika tolu ko la venga tonga mo poini ua ua. Fika wha ko navu toga mo poini ua noa. Fika ni mafolaha mo poini taha hiva. Fika ono ko longo teme mo poini e hiva. Pea wha mui mui tahareva nuku he tolu mo poini e hiva. Ko e whehi reva ipu he lala manongi, pe whehi koe kakai fefine. A ia ko e ola wha mui mui taha koe mena takai hongo fulu maa Ne I poko e nuku he tolu e navu toga he kai koe valu ki he noa. To e poko e vei tonga ha te iho he kai koe wha ki he noa. Pea vevi lai he Tokyo sa Maui se kai koe ni maketa. Ko e tunga wha mui mui tahareva me he te pire lau poini. Ai kakai fefine. O ta kia vei tonga mo pene tolu ono, tika ua tau keos mo pene tolu noa, tika tolu anu kwe tolu mo pene ua fitu, tika whaha teho mo pene ua taha, tika ni mala paha mo pene taha tolu, tika ono mawis mo pene taha tolu, tika fito na vutoka mo pene valu, pia wha mui mitaha lewa atata mo pene tolu. Kai kia heko ola wha mui mitaha ena me takai hunga fulu maa wha, fia hi mecha leik, fia hi kakai tangata, kai pefo ke takai hunga fulu maa ua, o hei lala hi puwe manongi, ayo ka fia uhi a kakai fefine, kai pefo ki ke tunga wha mui mitaha me te pire lau poini whato osi. Aongo kalasi ko ini. Pea me taunga sipet whalo fono ai pe me malae koe a ka pululi I ki. Ko mahi no mayene ngai timi ko silai hona ngai sea ke whainolo koe whiatiri shell cup ke ta wafi wao no. I hewa whamu mitaha koe me ngai sem whainolo ayo ko whiahi koe ka kai tangata koe open man ne vevilai ha ka mea amua he kai koe taha wha ke wha. Pea tau whare ere vai tolo oia vai ni I he kai koe tolu ono ke taha ua. Koe anta Aiden Boys ne kiriketi e ha ka mea amua whango fulu maa wha ke wha. Pea vevilai ha lalo e kolofo o ua valo ke wha. I under 16 boys ne tukuifu ha ka mea vai ni. Hongo fulu ke wha, ke hau papai ha lalo ia mua ono ke wha. Ko anta 14 boys leva ne pokoi ha ka mea vahenga la paha. Hongo fulu ke noa, ke a malohi pe ha lalo ia teho, I he kai koe valu ke wha. Ko a chua leva ki he whai nolo, a ia ko anta 14 boys ko ha ka mea moha lalo. Anta 16 boys ko ha ka mea pe moha lalo. Anta 18 boys ko ha ka mea pe moha lalo. Pe ka open man ko ha ka mea pe motolo a o boys. Ko e whai nolo leva fi ahia ka kai fefine. A ia ko anta 14 girls e whetawa ke ha ka mea pe mowai ni. Anta 18 girls e whihanga ngai ha ka mea pe mowai ni. Pia open women's, if I know lawyer call for all, pia mohavelu. Koe whamu mitaha pia mea malai oisipoti.